mali ba kaya? Yuh! Ano mahila pa to? Udila mo pa tato? Maapo o de mga tato? Utilala to bahasa bolo po hiliala po tunua po tuhata. O utilala to lo iya. Ende bolo po tunua lo may amiatia. Wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o data da bo ando to di po mo hindu amia tia ta ta po mo po ela mai u lo laita isi isi ali wau di la mo palongo to u hitua tua wa ti di opo u ngope e ngope e peta lo di dida po li ngope e ngope e peta lo patu inde bo o di topo wa tia mo hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.